0: Ray of Valles, nay, parts of John Joy, Carrets, a man can or at all, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Ray on Hochtana, yon Pontore, yon Johtosa, yon Palca de Cetas, yo vela, lo, lo, lo. Ray on Mancasa, mieta, yo let, sem ve, yon Satan, vieja, patar, co, yo ve, yo, lo, lo, lo. Ada yon hesta za yon hareke lau kai rokko re yo lo lo lo lo lo lo lo lo. Aya yon manka nuora za yon joika etse ve yon ko yon varta etse ve yon orjasta vas lo lo lo lo lo lo lo. They of all, lo, valles, nay, pata, yo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo.
1: They are loy, le, loy, long, go, loy, le, la, la, la.